loncatan di narajang kanu tiluan sewu tuma kana sarira Raden Purwa kileplos sewu gitu tungtung tumak kana tihang kericat si Bonggawa Malik bari ngababukeun tumak deui tapi Raden Purwa teu cileureun sia Malik narajang ku sekin nu diarah dada Bonggawa hayu lewat tumak kalayan terus sekin kana dada musuh

0: Panginoon misigrat at ang inawawasap. Kintos in kapiwatos, kasubat ang kilar kuwawiwitan. Kuluan jadi jajaran at sarita, kibitan aramit mungkaran. Kawang tumantin na kisiluman, nagkarapu haparol. Isang nalilabi isip rapu kutiyagorda.
1: Nanti dia mana?
0: Renakan siar lakon api kora sepe, persekan terlihat warahatan. Hanggan ikan ikun mekatan pengadikan ikun suka singorgan ikan.
2: Yeah.

Dulika siya. Okay po, tika mga na. Mual na mual na siya. Namin kami na muli. Tiki! Ini siapa?